Nga! Uruku wala jago! Pinayong gajolong, ngajunyang wala jago! Uruku ngajogo!